Esha siye. Ena rodo wakani edi episo. Edi anusi ebetu ya unfu ebeshi unkra no pay. Edi atuwa na wakini usene midweek. Ewe pima kweni mu. Edi siye nseme edi mfumpa. Ewa befu tincha infidus mende beba. Kain kete si gana mistu adaruma.

0: na kofi kina tana asema wo ken yi
1: inyo modu
0: mi ni bebu mu so a oye eja me na ko eja me na ekwa ko so echiri wa ko pa acho na ade it will be an in a level obian in a level obi a wode na oye eja me na ekwa ko a echiri obekwa ko sun apacho me ndi crowd ne chi obe pacho na wa pacho boko na be ye be jam na ekwa ko a na jo won ko awoda waso ye she obi.